Marco Tawene, kwe, ashe ke ba pa malek bonon ba. Pwene misya la, le ki ke la kata me la, ele bena, nou sinyon nou siya wa, wapon kwe man si, kada nou kudu lo din, nou nde le, le bebe de fya si, le pwe to yesu bro, e yi yi bena, pwe to yesu pwe nan yi la, chere pwe la pwe nan yi la, wade gbe pen, le ki ke la kata me, ebe le ki ke kata, le ki ke kwa tali me me, le ki ke simi le fi fiya, vastele sima, pwe to lan to la va, apwe ton to li, e le gbe pwe nan yi la, e ye, ewe, le galilia kata, ewe,

nu ka nu ti lɔ sɔ kata do ɛlɛ bena kafɛnt eye na tɔma se wa te se ati gbɔ gake ewɔ se afɔmɔ yi ƒo ne o ame si kpɔ gomɔ le me le nutina ƒe dɔmɛ di woyi ɖe xɔme fi ma eye wowɔ nutina ƒe dɔwɔ wowɔ ŋuti dɔ la ɖa ƒoƒo aɖe megbe vɔ aɖe woŋlɔ be vevi sese ma azɔ ŋke dzɔ meɖi kɔ na wo o ame si wodzi bena ɖi nu si dro ya yola wɔ eyɔ kefe ɖe ta gake esi wokɔ ƒomedagbea wova trɔ zɔme toto wova trɔ zɔme toto naneke ŋgba liƒo na o eya ta ɖi eza ƒe ŋuse edze agbe ɖoɖo si wole si eyi pa emɔnuwo míakpɔ bena numekpata si zã numɔsu si vɔ meɖi kɔ ne o nuka si le dzagbagba ega si le asi wole ze wo si dzedze wo mamla wo tutu ɖo wo sukulu dede nuka ŋuti ye ila zã nu geɖe nema na dzɔdzɔ ƒe menya kple nu si wole ve srɔ̃ la ta na nu si donu si nyo bena nyafo le bɔ na kpɔ dzidzɔ ɖokui la me gbegbetɔlia ebena mi ƒoto anyi eye mi va gbɔnyɛ mi se ekema miaƒo le bɔ anɔ agbe eya ta yala ma wɔ nublabla ma va kple mi si nye David ƒe va zikpui la wogbɔ na mi le lodo ta blabɔbɔtɔ kpiku blabɔbɔtɔ lia lododo blabɔbɔtɔ ebe ƒlenyateƒe la eye aleke late ƒlenyateƒe ɖo mehiã bena ɖi la ƒle agbalẽ late ƒle agbalẽ azã gageɖe aƒle agbalẽ gake maklẽ agbalẽ ma o late nu aƒle nane gbedo asi geɖewo le fi ma aƒe adamoa dzi sesẽ eye mate ma ɖo eto gbedo asi mawo o late nu aƒle gbedo asia ŋutɔ tsã gake ema ɖi mena dzidzɔ ne me ɖe to ne nyi be ɖe to eye megblẽ si madze memɔ da ɖe ƒe o eye nu si wo katã nye agbenɔnɔ agbenɔnɔ manyamanya ƒe agbenɔnɔ eye megblẽ da ɖe ƒe woaɖe maga fifi to nyateƒe la ɖa eya ta nu si eye woƒota bena nu si wo katã le kɔ tso gɔmedzedze le woagbe ƒe gɔmedzedze me ɖi gbena trɔ dzime tso katã me ele nɔ bena nakpɔ gbɔ bena ɖewo ɖa le woade me eye natro ɖe kpatakpata le woade me na ɖewo ɖa le woade me gake ne mete wɔ mawa ɖi ega ɖeɖea mate no aƒle nene meƒle nyateƒe ma o evana subɔsubɔ gasi ya game afi si wogblɔ nyateƒe la le vɔvɔ kple amekume kpɔkpɔtɔe ema mawɔ bena ɖi le ƒle nyateƒe ma o ele bena ɔna ɖe nu si ke kple nyateƒe ma si se lele ele bena ɖi na ɔna ɖe ne ena gblẽ si made memɔ da ɖe ƒui na gblẽ nu manya viviti mumɔ no katã da ɖe ƒui ƒle nyateƒe la eye nu kaɖe awɔdzɔ ne le ƒlea ɖi megatsɔe dzra o ƒle nyateƒea eye megatsɔe dzra o ɖe le siamea ɖo wogblɔ bena biblia le esi gake womexlẽ biblia o wote wodzo da le tɔtsia me ye ame ɖe va gbɔ be biblia le asi woe mele dzi biblia va sɔ biblia nyagba hiã nyagba xlẽne wo ɖi gaɖo mea ɖi eyina ɖe ame aɖe be kɔme ye le kpɔ agbalẽ blema xoxo ƒe agbalẽ ɖewo agbedeto ƒe agbalẽ ɖewo si nɔ anyi va tsã eye esi le yi ɖo gbɔa ye le tsɔ agbalẽ via le akplɔa dzi ye le do asia ye le ŋku ɖe agbalẽa ti le kpɔ be woŋlɔ taya ɖeɖe eva eya la trɔ nya gbe fofo tsɔe eya le fi ma gasia game meƒle.